Ka tuku maru terangi e, ka hora paunamu te moana. Ka takuhuri te whenua e, ka tutu mai te hau ki waho. Ka tutu mai te hau ki tua, ko te hau ki tai, ko te hau ki tua. Ka tira marama ngā whetū, ka kohititi te marama I te pō. E whetira te rā, ki te whai ao, ki te ao marama, tihai, mauri ora. Ko te mihi tuatahi ki tō tātou mātu I te rangi, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tō nengoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā I hikoi nei, ki tua te ārai hoatū rā, a moi mai I roto o ngā ringa o te ariki. Ka tuitū te whenua, nō reira ka mihi ki te whenua, o tira ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

0: tipuhin niya ito na iyakotaw. Kaya pakatayra nga tiyano e tatong te tao nga. Ipakarere a maynay e o tatong fey nga. Pwira hoki te ite mutunga. Te aronga nui o te fai kōrero. E kore te kōrero e tāia te fai. Ina kore e tangata. Hei hopu atu.
1: Tuia te rangi e tūnei, tuia te papa e horane. Tuia ki te here ngata, ngata ka rongo te pō, ka rongo te ao, ti he Māori ora.
2: He ni ngā reo ke Wainanui mātou ngā haina mana. Ko te reo o te ao Māori, he reo o te Wairua.
3: Ti he Māori ora. Ka tāki ni te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa tapu, ko te kawa tiketike, ko te kawa tēne o ngā kāhui ariki, ka tāki nātu. Ka rangatira te whai kōrero mehe mea kua rongo ngā kai whakarongo. E te hōhonu tanga kai roto e ngā take kōrero tiana e te tohunga whai kōrero.

0: 기에. 아이, 가야 와이템 마나. 아, 가이 테나 마라이, 가이 테나 마라이 토나 마나. 에, 코레라 와웨 기아투, 기테타히 마라이. 아, 가이 테헤 아라타우, 아, 마히, 가이 테헤 오라타우. 아, 파카로, 가이 테헤 타라타우, 파카투이 테타히, 메나이 하라이 테 마오리. 카무치 예 네라, 야후 우아 우아. Ki te kimi, me nā rā he Māori, he Pākehā rā nei tēnā tangata. Koe tahi o ngā Māori o ae ne, ngā te kaha o te kiritea, anō nei he Pākehā ke te āhua. Nā rere me nā ka whakaike mai tētahi manuhiri kirunga I taku marae, a ka tū tētahi he kiritea, e kore tāe au te ki atu, ae he Māori tērā, kāore rā nei, nā te mea, kua pērā haere te āhua o etahi Māori o e nei rā nei ne. Nā rere, kei tēnā marae, kei tēnā marae te tikanga, te mana.
1: E hono re kronia ki te ato, he maunga rongo ki te whenu e whakaaro pai ki ngā tanga takatoa. E nei kupururua, whakamuimiti mō tātou ki aia, e tiaki nei a tātou I tēnei rā.
2: Ai, kei te whakaia hau, ki te hunga e hara nei I te Māori, kia whai kore. Tōku whakaaro, ngā tangata katoa, e noho ana ki Aotearoa, mehe mea, e Hapanihi, e Haina Mana, e Pākehā, e Kōti Mana, e Airihi rānei, me matatau rātau ki te whakahua tika I ngā kupu Māori o Aotearoa, nā ka mōhio te tangata ki te whakahua tō tika I ngā kupu, tērā pea, a muriho ka whai ake ki te kōrero I tō tāwareo. Anā ka kaha ake, kai te mōheo tātau ki etahi tāngata, e harai te Māori, engari he matatau ki te kōrero Māori. Ko ako nei rātau te reo Māori, ka tāia te whai kōrero, me whai kōrero.